0: American music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protekta ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM. Daet.

0: Real music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: GMMC.
7: GMMC Home Furnishing Supplies.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee,
4: and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy, Gen Z.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Trippin' music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z, so One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nag

0: Durog daw ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, ang kilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Coffee. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: 99.71 Radio News FM.
3: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z, Sa One Radio, Pinoy.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Hola. Make this city go red.
1: 1 o'clock.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini nahatod sa Indokan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarkets nationwide. Pormal nang nanumpa kasuod ma si Senador Sherwin Gatchalyana bilang bagong Senate President. Makalihis ng kakua ininin suporta hale sa 13 senador. Nailhir si Gatchalyan sa isinagibong special session na pinaapodkan Malacanang kung sain nag-atindir si Senador Joel Villanueva kaya naging 13 ang numero kan bagong mayorya. Mientras tanto, dai nagpahiling sa nasabing special session kan pagkaaga ang mga miyembro kan minorya alagad naglaog na ang nagkapira sa sainda kan pagkahapon pati naman sa pagdangog kan Commission on Appointments. Kairiba sa minorya na nagsipot sa plenaryo sinda Senador Rodante Marcoleta, Bongo, Amy Marcos, Loren Legarda, Pia Cayetano asin Camille Villar. Dai man nakaatindir sinda Senador Robin Padilla, Alan Peter Cayetano asin Mark Villar na nasa luwas kanasyon. Nailhir man na bagong Senate President pro tempore si Senador Vicente Salto III mantang bagong Majority Floor Leader man si Senador Juan Miguel Zubiri. Nainot nang nagpaluwas nin statement si Cayetano kung sain pigbati niya ang bagong Senate President asing pigaako niya na mapapalitan na siya bilang leader kan Senado makalihis na makaolay si Villanueva. Kairiba pa sa bagong Senate Majority Block sinda Senador Chiz Escudero, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Ping Lacson, Lito Lapid, JV Ejercito, Erwin Tulfo, asin Rafi Tulfo. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Ella Bornilla, Tinduguna.
2: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai. Tinduguna, Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtugin umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Diet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.et.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini nahatod sa Indokan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga botika as in supermarkets nationwide. 5 sa subuot 18 dating bagman ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang nagpasiring sa Office of the Ombudsman tanganin magtaokan sa indang pahayag manungod sa flood control scandal sa isinagibong ikaduwang aldawning investigasyon kan Ombudsman sa alegasyon kan subuot bagman na nagdaranin mga maletang may laog na kwarta sa haralangkaw na opisyales kan gobyerno na subuot kickback sa flood control projects. Kairiba sa 5 si Johnny Buduan na nainot nang nagsalang sa interrogasyon kan Ombudsman kan nakaaging Huwebes, Hunyo 11. Kinumpirma kan sa indang legal counsel na si Attorney Levy Baligod na miyembro kan 18 bagmen ang 5 nag-abot sa Ombudsman alagad daipa pigpapangaranan ang 4 pang iba. Makalihis ang interrogasyon tulos na nagluwas sa opisina kan Ombudsman ang 5 alagad dai nasinda naghampang sa media. Maging si Attorney Baligod dai naman naghampang sa media para idetalye kung ano ang naging dalagan kan interrogasyon. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Ella Bornilla, tinduguna.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: on Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
4: and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: Radio 99.7 News FM .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .et. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini nahatod sa Indokan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarkets nationwide. Ibinugtak na kan bagong majority block kan Senado si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senador Ping Lacso na ang pag-appoint kay Escudero bilang presiding officer kan impeachment court magiging opisyal sa pagsasagibo ning meeting kan korte sa Hulyo 6, 2026. Sinabi ni Lacso na napagkasundoaninda ang pag-elihir kay Escudero bilang presiding officer kun mag turuparan si Dagiraray bilang impeachment court. Dugang pa ni Lacso na napili ninda si Escudero ninhuli tasaro ining abogado asin may mahiwas na karanasan na ini sa mga proseso kan impeachment. Alagad posible pasubot ining magbago. Pinahimutikan man ni Lacso ang mga akusasyon na ginibo ninda ini kapalit kan desisyon ni Escudero na magsali sa bagong mayorya kan Senado alagad sa inda ining pinag-orolayan para sa ikakarahay kan gabos. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Ella Bornilla, Tinduguna.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: Talk Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolania. Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo na mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City, Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet, Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Sa headlines kan mga parada ni na Barreta.
0: Parada 30. Parada 30. Headlines.
1: Sa lado lokal. Institutionalisasyon na kanapaling QRPH sa Bakakay. Aprobado na kan Albay Sangguniana. Yeah. 50 milyones de pesos na pondo itinalaan sa educational assistance para sa mga kolehiyo kan Albaya. Ordinansa para sa pag-establisar ni na Albay Creative Development Council aprobado na sa Sangguniana. Produksyon ni na Paroy sa mga south affected areas sa Albay mas pinakusoga sa paagi ni na ISCM Technology. DOST Bicol pigiras ang mga programang makakatabang sa pagresolbar kan water crisis. Mayon evacuee sa barangay Anulingan nangangaiponin tabang pinansyala para sa Pangurual daw na gastusona. Salado Nasyonal. Senate Majority napili si Senator Chis Escudero na mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Senator Jingoy Estrada pigpatawa ni 90 aldaw na preventive suspension na kanasandigang bayana. Suporta kan Germany sa posisyon na kan Pilipinas sa West Philippine Sea, dakulang bagay sigo na kay Presidente Marcos. DOJ ibinalik sa CIDG ang reklamong obstruction of justice versus Padilla. DOJ as in prosecutors dai kumbinsido sa pagiging under attack kan Senado kan Mayo, initial findings kan investigasyon isinapubliko. ISCC arrest warrant versus Bongo as in duwang dating pulis iniluwas na sigo na kay Representative Paulo Duterte. Sa luwas kang nasyon. Strait of Hormuz ganap ng bubukasan sa Biyernes sigo na kay US President Donald Trump. US President Trump as in Iran na pirmahan na ana peace deal. We'll be right back. Diyos marhay na pagkahapon, Bicolancha, aldaw kutangnyan ni Webes, Hunyo 18, taong 2026. Ako po ana sa indong magiging tagapaghatod Barreta, ako si Bernadette Banawon. Nadadangog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Daet asin na hiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyas kan mga barata sa lado lokala na toda sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Parada 30. Parada 30. Barreta Lokal. Kinumpirma ni Albaya Governor Noel Rosala na naglaan ang lokal na gobyerno kan Albay nin maabot sa 50 milyones de pesos para sa educational assistance na ipapanao sa mga estudyante sa kolehiyo. Ang nasambit na pondo na aprobaran kan ang sangguniang panglalawigan kan Albay sa paagi kana sarong supplemental budget. Sigon kay Provincial Education Department Head Dr. Jeremy Cruz, mabibinipisyaran kang nasambit na tabang ang maabot sa 25,000 na mga estudyante, hali sa mga community colleges, state universities, as in private colleges. Nag-aasa man si Cruz na madadagdagan pa ang naunang bita ng pondo sa mga maabot na taon, nganing mas dakol pang estudyante ang maging binipisyaryo. Kaiba subuot sa mga kwalifikasyon ang pagiging residente kan probinsya kan Albaya, plano man na ipautob ang nasambitan ng programa ngunya na taon na school year. Mientras tanto, inaprobaran na kanasangguni ang panglalawigan kan Albay ang ordinansa na nagre-rekomenda sa pag-establisar kan Albay Creative Development Council kan ika-16 nin Hunyo sa new SPA Session Hall. Pinamayuhan ni Committee on Tourism, Culture and the Arts Chairperson asin 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa ang pagdangog. Obheto kang naunang bita ng ordinansa na pakusugon na subot ang creative industry sa Albaya, lalo na ang sektor kan film, asin arts, asin lalo pang ibida ang kultura kan probinsya. Kasabay kaini, mabilog man ang konseho nganing magkaiguanin mas organisadong suporta para sa mga lokal na filmmaker, artist, asin iba pang creative workers sa probinsya. Kaiba sa mga enot na lakdang kainian, pag-ibunin mga proyekto, arog kan short film, dapit sa Magayon Festival, asin iba pang mga inisyatiba na magpapahiling kan kagayunan kan kulturang Albayano. May nakatalaan na 1 million pesos na pondo para sa pagpuon kan konseho na katalaang mag-agi sa tamang budget process kan lokal na gobyerno kan Albaya. Ana pagibo kan Albay Creative Development Council sarong lakdang subuota pasiring sa mas mabaskog na creative company. Alas 5.11 in pagkahapon na padagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokal. Matrayong pong isinagibo ang sarong serye ni na briefing asin orientasyon para sa mga lokal na parao o mani na paroy sa probinsya nganing mapakusog pa ang produksyon kan paroy, partikular na sa mga lugar na permihang apektado kang tubig alata. Ang aktibidad na ini, parte subuot kan programang province-wide scaling integrated crop management for salt-affected rice environment sa Albaya. ginibuan orientasyon sa tulong o sa tulong estratehikong lokasyon kaibana na ang barangay Cabrian sa siyudad kang Ligao, barangay Tapel sa Banuaan Kanuasa, asin barangay Rawis sa Banuaan Kanlibon. Tuyo kan inisyatibang ini na tauwanan na subuot ang mga nagpartisipara na para omanin bastanting karaman asin giya mapadapit sa mga makabagong teknolohiya kan integrated crop management. Sa paagi subuot kan mga best practices na ini piglalauman na mas mataas ang aninin paroy asin mas magiging matanos ang mga pananom laban sa langkaw na lebela ni na asin na sadaga asin tubig. Nauto ba ang importanteng lakdang na ini sa tabang ka na Philippine Rice Research Institute, Albay Provincial Agriculture Office, asina kan mga agricultural extension workers, hali sa mga LGU ka na nasambita ng lugar. Sa pagikan programang ini, dagos-dagos subuot na pinapakusog ang mga programang albayano, paduman sa sarong mas produktibo, moderno asin matatag na sektor nin agrikultura sa probinsya. Mientras tanto, isinagibo ka sa ugma, Hunyo 17, nasarong mass wedding sa Laogan Tabaco City Jail District, kung sa ina, 10 padis ang opisyal ng kinasala. Pinamayuhan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais ang seremonya na inatindiran kan mga pamilya kan mga ikinasala na persons deprived of liberty. Sigon kay Jail Superintendent Freddy Caballero II, Warden ka na TCDJ, inian ikaduwang pagkakataon na isinagibo ang mass wedding sa Laogan Pasilidada, magirumduman na kang nakaaging taon, 11 padis man ang ikinasala. Sa isinagibong mass wedding, gabos na 10 groom, mga PDL, mantang sa mga bride naman, 2 PDL, asin 8 hali sa luwas kan pasilidada. Dagdag pa ni Caballero, may pera sa mga ikinasal na haloy ng nag-iibahan bago pa makulong, mantang igwaman sa inda, nasa laog na mismo kan Tabaco City District Jail nagkabistuhan, asin nagkaminuotan, patunay subuot, napadagos ang pagtataonin importansya sa pamilya, asin relasyon, maski pa nasa laog ini ni na kulungan. Alas 5:14 nin pagkahapon ang oras na iyan. Todas sa Indo, can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Ipighiras kang Department of Science and Technology Bicol ana sa indang mga programa na makakatabang sa pagresolba kan water crisis bilang paghahanda sa pag-abot kan El Nino. Sigon kay DOST Bicol Regional Director Romel Seriano, naigwang nagkaperang teknolohiya ang pwede ser gamito na arog kan desalination. Kung sa ina, pig-convert ang tubig sa fresh water na normal na sa mga isla as in coastal communities. Siring man ang Safe Waters Technology as in a plant-based water treatment. Kung sa in, ang plant-based water treatment yung ang teknolohiya na pigagamitan in masetas as in natural na proseso nga inamahali ang pollutant sa tubig as in mas mapamarhay ang kalidad kay ni. Piglalauman man kan opisyal na maideploy ang mga siring kaining teknolohiya sa mga komunidad para sa mga pigkakahampang na water crisis. Mientras tanto, labi sa 400 na bagong scholars ang nakaresibikan ahensya para sa school year 2026 to 2027 na padagos na pigsusuportaran kan mga legisladora para sa libreng edukasyon asin scholarship programs. Basering man kita sa mga detalyes kan mga barata duman sa Kamaliga. Nangangaipungon niya nintabang pinansyala para sa mga pang-ural daw na gastoso na ang mga bakwit sa barangay Anuling sa Kamaliga Albaya, susog sa mga opisyalis digdi. Inimakaliis ang haros anum na bulan na pagtitinira sa mga evacuation centers mantang nagbalik na ang mga displaced learners sa eskulahana. Sigun kay Kap Mia Alemania, napigahagad kan mga bakwit ang asistensyang pangpinansyal ulit akaypuan kan na sa indang mga aki nin balo na asin pamasahe. Kun kaya laumaninda na magkaigwanin cash assistance para sa sainda. Nasa 124 na pamilya asin 425 na individual ang nasa evacuation center sa barangay asin Maygot Manliwata na pinagbabawal na makabalik sinda sa sindang mga harunga. Padagos man subuot ang pagtatao kan DSWD nin food packs, mga nakakapagtao manin natabang ana nagkapirang mga non-government organization, partikular na sa psychosocial activity kan mga jóvenes. Natauanan man in school supplies ang mga displaced learners sa sainda. Sa presente, padagos man ang pag-aadal kan mga ini sana sa saindang mga eskwelahana. Detalyes kan mga barata dumana sa baka kay Albaya.
0: Barada 30.
1: Aprobado na kan sanggunyang panglalawigan kan Albay ang institutionalisasyon kan ordinansang nagsusulong nin mas moderno, ligtas, asin komportableng sistema nin pagbabayad sa paagikan pagpapautoba kan paling QRPH digital payment system sa mga pampublikong tindahan asin iba pang lokal na transaksyon na sa banuan kan bakakaya. Sa iraram ka ng Municipal Ordinance Number 04-12, Series of 2026, obheto kan ordinansa na gibuhon parte kan pang-ural daw na transaksyon ang paggamit kan QRPH-enabled digital payment platforms ngan inang mapahiwas ang digital financial inclusion asin mapadali ang pagbabayad kan mga namamanuaan asin negosyante. Sinusuportaran man subuot kay ni ang mga programa kan Bangko Sentral ng Pilipinas asin Department of the Interior and the Local Government na obhetong palawigon ang paggamit kan digital payments sa bilog na nasyon. Sakop kan ordinansa ang mga stallholder, vendor asin mga paratinda sa mga pampublikong tindahan, siring man ang mga negosyo asin na pagbabayad sa lokal na gobyerno kan banuaan. Nagtagama man ang ordinansa ni nasarumbula na transition period poon sa epekto kay ni nganing tauwananin bastanteng panahon ang mga apektadong sektor na makapagkaaga nin QRPH payment options. Idiniklara kan Committee on Laws, Rules and Oversight sa pamamayo ni First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz ang nasambit na ordinansa bilang balido asin operatiba. Alas 5:20 pagkahapon, pasiring man po kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nasyonal. Natoda sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide.
0: Barada 30 Nasyonal.
1: Nagkasundo ang bagong majority block kan Senado na idisignar si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Magsiserbi ining presiding officer oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Hulyo 6. Sigon kay Senador Ping Lacson na anasabing proposal na pilion si Escudero anhali kay Senate President Sherwin Gatchaliana. Inisubuot ang naging consensus ninda alagad da ipigahali ang posibilidad na mabago pa ini. Paliwanag ni Lacson na napili si Escudero huli sa pagiging abogado kay ni asin igwaman na eksperyensya sa impeachment proceedings. Pinahimutikan man kaini na anlakdang ang ginibo huli sa desisyon ni Escudero na paglipat sa mayorya.

Entras tanto, dakulang bagay para sa Pilipinas ang suporta kang Germany sa Pilipinas sa posisyon kaini sa West Philippine Sea. Hayagang ipighayag ni German President Frank-Walter sa saindang meeting ni Presidente Marcos sa Palacio kan Malacanang ang suporta kaini sa Pilipinas urog na sa pagtaguyod sa rule of law asin paggalang sa 2016 Arbitral Award. Nagpasalamat man si Presidente Marcos sa Germany sa saindang suporta para sa pagpapakusog asin modernisasyon kan Philippine Coast Guard salado kan Maritime asin Aviation Operations. Kaiba sa tabang kan Germany ang pagtataon ng duwang Airbus H-145 twin-engine helicopters kang taong 2019 asin mga unmanned aerial vehicles kang taong 2024. Pinagulayan man kan duwang lider ang mga kasunduan sa ekonomiya, depensa asin katuninongan. Tinawang doon man ni Marcos na magtitinir ang Germany bilang pinakadakulang suporta kan Pilipinas sa kalakaran sa bilog na European Union na naigwang kabilugang palitan nin kalakal na nagaabot sa $5.5 billion kan taong 2025. Inumauman kan Presidente ang kontribusyon kan labi sa 45,000 na Pilipino. Sa Germany, partikular na ang mga nurse sa iba pang profesional na nagpapatatag sa relasyon na kang duwang nasyon. Mientras tanto, ipigsugo kan Sandigang Bayan, 2nd Division, ang 90 aldaw na preventive suspension kan kay Senator Jinggoy Estrada katakod kang sa iyang kasong graft na igwang kinaaraman sa subot flood control kickback scheme. Sigon sa korte ang preventive suspension, iyo ang partikan proseso. Ngani masyerto na dai makakaapektar si Estrada sa investigasyon na mantang nakabinbin ang kaso. Sa irarom kanlay, ang opisyal na nahampang sa kasong grapta, posibleng patawan in preventive suspension ngani na mamantinir ang integridad kan mga proceedings. Ang kasong pigkakahampang ni Estrada katakod kang subot anomalya sa flood control projects kung saina kabali subot siya sa nakakuha ni kickbacks hali sa pondo kan gobyerno. Alas 5:25 nin pagkahapon na padagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nasyonal. Ibinalik ang Department of Justice sa Criminal Investigation and Detection Group ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla katakod kan paghali ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado kan Mayo 14. Sigon kay Justice Secretary Frederick Vida, naghagad ang nag-iimbestigang prosecutor kan kadugangang dokumento asin sinumpa ang salaysay hali sa perang individual na imbuelto sa kaso. Mantang nagpadaraman ang DOJ ni Nasarung Liham kay Attorney Jimmy Bundok, abogado ni De La Rosa, nganing maghagad nin paglilinaw sa pirang pahayag kaini katakod kan pagpapautob nin warrant of arrest laban sa senadora. Dahampang si De La Rosa sa warrant of arrest hali sa International Criminal Court na ine. Ana sila kan Mayo 11 kasabay ka na sa iyang paglataw sa Senado. Makalis ang pirang bulan na pag-absenta, isinairarom siya sa protective custody alagad. Kalaunan ang naghali kan Mayo 14, pirang oras makalis ang insidente sa edifisyo. Music
Mientras tanto, isinapubliko na ni Department of Justice Secretary Attorney Frederick Vida ang pirang mga pangenot na imbestigasyon sa binilog na Special Panel of Prosecutors katakod kang nakaliis na kaganapan sa Senado. Naglataw sa pangenot na imbestigasyon kan prosecution na daiman na subot under attack ang Senado o ang indivisyo kan bangginin ika-13 kan Mayo. Pati ang gilibong aksyon subuot kan Office of the Sergeant at Arms sa insidente kan putukanin badil ang bako man katanggap-tanggap sigon sa prosecution. Iniantaliwas sa nakaliis na pahayagan ni Senator Alan Peter Cayetano kung nasa ina pinanindugan niyang under attack ang Senado. Mantang patanid man sa mga individual na nagtabang kay Senator Bato de la Rosa nganing makataka sa ana syerto na papanimbago na kang departamento. Inianhuli ka na maisa publiko ang silyadong arrest warrant na inisyo kan International Criminal Court laban sa mambabatas mapadapit sa pagiging co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity na pigkakahampang ni dating Presidente Rodrigo Duterte.

0: 5:28 nin pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga detalyes kan mga bareta sa luwas kang nasyon. Nato de Sendo kan Best Cafe Guina 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinirmahan na ni US President Donald Trump as in kan presidente kan Iran ang kasunduan na nagmamauot na dagos ng tapuson ang kariribukan sa Middle East. Sigo na sa sarong opisyal kan White House na pirmahan na ni Trump ang Memorandum of Understanding. Binalita man kan news agency kan Iran ang pahayag ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaei na naisa pinal na ang naunang bita ng dokumento as in formal na pinirmahan kan presidente kang duwang nasyon. Huli ka ini nilalaoman na ang permanenteng katuninungan makalis ang nagiging pag-atake kan Estados Unidos as in Israel sa Iran kang nakaaging Pebrero na nagtataonin grabing danyo sa ekonomiya kan kadakol na nasyon. Sa presente, nilalaoman na ang pag-implementar kang nasabing kasunduan. Ang magiging hudyat kan katuninungan kan bilog na nasyon. Alas 5:30 nin pagkahapon, iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga bareta. Nakaibanan ta sa pagkatudkan mga bareta sa technical department. Yaon po dyan si Sir Luzon Bornazala. Sa mga paratabay ta sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, dahil po maghali. Masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Ako po, sa indong naging tagapaghatod bareta, ako si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada!
2: Para!
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one! Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
5: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 101 Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 107.7.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal.

0: iwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang Alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman kapag pumapasok po sa atin. Halimbawa, ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system, ha? Ang Alingatong, malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang Alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Hello, hello, hello, hello. Tycoon Moose. Kevin Collins. Bungie na naman. Hindi naman po ang sa'yo yung lingkod. Na baka masyado magayo noin. Pero mahamutoin. Gurang na. Pero may harang pa. Yes, good evening. Once again, this is your Tita Poyana. Join me until 9 o'clock in the evening. Right here on the Tita Poyana Show. What day is today? It's the day of the mga uhaw. Uhaw! Said too big. It's a Thursday. Alam na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Para hindi tayo matuyot. Ay naku, ang tsaka-tsaka ng mga tuyot. Kaya dapat tayo liquefied. Para naman mamula-mula ang ating mga fish ngi. At is the 8 kan Hunyo 2026. Kumusta po ang iyo naging maghapon? Medyo maaling nga hutun mang giraray, pero bakong gayo. But anyway, you can't do anything. Mas maganda nga yung pinagpapawisan kayo dahil lumalabas yung mga toxin sa katawan nyo. Di ba? Kaya huwag kayong magreklamo. It's nature's way of checking your body. Hoy! Diyos, maling nabanggi po sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdanangog sa tuya sa One Radio Tabaco. As in, dyan po naman sa bilog na First District, Canalbay. Parts of the Second and Third Districts. Parts of Sorsogon. Parts of Catanduanes. And of course, parts of Camarines Sur. Yes! Sa sato yung mga katindugan sa Camarines Norte sa bilog na provincia kan Cam Norte. And of course, parte kan Quezon Province. Just Marina Even. Nagdanawag sa tuya sa One Radio Diet. Siyempre naman forever na kaibanan niya to sa The Tita Poyana Show. And Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvian Hair Color Splash, Rejuvian Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvian Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Behind, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Siyempre, paborito ng mga bata. Of like me. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, and Evaporated Milk. Drinko Float, Golden Town Sardines, Maritime Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, of course, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide. Salad po naman ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now! Yes, ka-join din po natin sa The Tita Poyana Show ang Wanok Chicken Inasal Diet. Makukuha po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Can Diet, sa pagitan lamang po yan ng Dyed Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasyal lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal.net for your online orders. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para naman po sa tuyo yung mga katindugan in the city of true love na mga magagayon. Kay po hanyato kan oras para mamantinilan sa tuyo yung mga sadire. Sabiga po na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duman naman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Magukuan sa very nice building, Rivivar Street, Tahita, Bacaw City. Sampang sanayan kan Amanda Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Pasyal lamang po sa indang Facebook page, Pink Spa. O di kaya magduma na sa nakita, hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The
0: Tita Pollyanna
1: Show!
0: Ay, nako. Ano na naman ito? Ayaw manahimik ang chika. Tungkol po naman sa dalawang dating magka-love team na ngayon ay may mga sarili ng karelasyon. Bakit pinag-uusapan sila? Dahil hindi lamang minsan na sila ay namataang nagkita? Baka naman ka-look-alike lang yan. Talaga? Pero according to reliable sources, kahit nga sila ay hindi na romantically linked, marami pa rin silang mga negosyo kung saan silang dalawa ang main characters. O, diba? So, dapat talaga nila magkita dahil for your business. Kasi, syempre naman, ano? Ang tagal nilang nagkasama. Ang dami din nilang mga negosyo. Kaya naman, ngayon, siguro meron pang nagsasabi na malamang pwede silang gumawa ng isang reuniting movie kung saan naman ikakikilig ng mga Catherine Daniel Fenez. Huy! Nabanggit ko tuloy ang pangalan. Sana matuloy yan dahil marami ng excited. Marami ding mga Fenez na nagsasabing isali na din dyan si Alden Richards para talagang sumabog ang box office. Ano naman kaya ang klaseng kwento ang magaganap? Triangle? Wow! Kaya abang-abang na lang tayo, avangers! Tayo mga fanay-fanay ni Catherine, Daniel, and of course, Alden. Thank you, Alwin. Sa chika mo. Ay, talaga naman. Reliable. Talaga nakikita pa pala sila. At saka okay naman yun, di ba? Wala nang romantic links. Pero nandyan pa rin ang kanilang business links. So, let's just make avang-avang kung meron silang gagawing pelikula together.
2: Showbiz Papiti!
0: Pinag-uusapan ngayon sa Televate ang pagbabalik ng Miss Q&A it's showtime. Talagang nakakawindang yung mga contestants. Ewan natin kung saang planeta. Out of the borders of the universe sila pinagkukuha. Abay, nakakaloka. Mga karakter talaga. At talaga namang alam naman natin na sobra-sobra at sobra siksikliglig ang katatawan ng pwedeng mangyari sa mga ganyan. O, di ba? Kasi may history na yan, di ba? Isa yan sa yung kinagigiliwan ng mga noontime viewers. Kaya kumusta naman kaya ang Et Bulage? Hoy! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 6.
3: The Tita Pollyanna Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Ang init!
7: Patata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Patata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
6: Sumubok na nitong bago! Introducing
7: Patata!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Patata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
13: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
1: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
20: The Tita Poliana Show!
21: Yay! Hola, hola, hola. Chica, chica, chica. Ang ating hotline ay 0961-447-3923. At napapanood po tayo, or di kaya meron tayong audio live stream. Napapakinggan po tayo sa ating audio live stream sa ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio. Yan po ang pangalan ng ating Facebook page kung saan po tayo may audio live stream. Yan po yung dating Facebook page na One Radio 99.7 News FM. So para po naman lakop-lakop na. Lakop-lakop na. Para po madaling yung mahanap, The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayong mag-live, mag-subscribe. Basta pwede kayong tumambay.
20: What?
21: At syempre, thank you so much sa Tabaco City of True Love Facebook page or Facebook group page. Ganon din po naman ang Daet Public Market Facebook group page. At doon po tayo ay nakadikit. Nakadikit! Salamat po sa mga admins ng Tabaco City of True Love Facebook group at ganun din po naman ang Dyed Public Market Facebook group. And of course, thank you so much sa ating mga commentators na palagi natin kasama gabi-gabi. Very familiar na sila sa akin. Parang friends ko na rin sila. What? Yes. Hello po, Tita Poliana at sa lahat ng mga nagdadangog sa programa mo. Thank you so much, Nena Palanas Bobbies. Hello to Dandan Al. At syempre, kay Zyke Sear. Sa lahat po dyan sa Marirok, Porok Uno. Dyan po sa Tabaco City. Zike ba ito or Zyke Sear? O, di ba? Nagtanong talaga ako. Para tama naman yung aking pag-pronounce. Hi, Tita Cherry Borja. At syempre, kay Daisy Bernal Buena Obra. Binabati daw ni Daisy Bernal Buena Obra ang sa iyong mga kaibanan na sina Amy and Abby. Nakikinig sila ngayon. Hello! Kumusta kayo dyan, Amy and Abby and Daisy? Hello, good evening kay Kuya Eusebio Castillo. At binabati po niya every night ang kanyang mga kapamilya na sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Balyares family of Panarayon, Bacacay, Albay. From Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio. O, may pinapabati naman si Dandan. Tita Polly, pa-shout out po kay akal kan baby ko na si Leia Raquel Bataga nga nag-load sa akin kanina at ang kapatid na si Jeb Bataga at Nonoy Glenn Alcantara at si Pulongo Alcantara. At syempre ang misis ko na si Aning. Ayan, hello Tita Aning. At hello sa inyo dyan lahat. Kay Dandan Al. Hi Romnick Belaos. Thank you so much for listening in. At sana kung makapag-request ako ng kahit konti, pwede po niyong pa-share ang ating Facebook page na The Tita Poliana Show sa One Radio. Pa-share po ninyo para naman mas maraming mararating ang ating palatuntunan sa ating paggabi-gabing paglalakbay sa ere. Gusto ko yun, kinikilig ako. Ayun, kasi nag-chat na naman si Bebe. Bebe love. Tapos naiinis pa naman siya pag tinatawag ko siyang Bebe love. Gusto na lang yun sa pangalan lang niya. Eh, bakit ba? Gusto ko.
22: Tama yun.
21: Ay, meron tayong text message mula po naman kay Miyako. Sabi niya, "Hi tita, good evening. Itago mo na lang ako sa pangalang Miyako, pangalan ng kachat ko sa Japan. Meron lang po akong itatanong sa'yo. Alin po ba ang mas mainam? Ang maging mabuti o ang maging tama?"
0: Wow.
21: Ang herap naman ang question mo. Ha? Miyako? Parang hindi ko yata naintindihan kung paano ko i-explain ito. Pero bago po yan, bago natin i-explain yan, itatanong ko sa'yo, Miyako. Anong natatanging bansa sa mundo na walang umaga, walang gabi? Ay, alam na niya agad, oh. Siyempre, Japan. Kasi lahat sila, hapon. Ay! O, oh, diba? Parang hindi naman ako nakakatawa ba yun? Funny. Anyway, magandang tanong yan, ha? Yung ano bang mas mainam? Ang maging mabuti o maging tama? That's a very interesting question. Kasi sa maraming sitwasyon, mas mainam ang magiging mabuti na may kasamang pagiging tama. Ngunit kung pipili lang sa dalawa, depende yan sa context, no? O konteksto ng mga pangyayari. Kasi ang pagiging tama ay nakabatay sa katotohanan, prinsipyo at hustisya. Ang pagiging mabuti naman ay parang nakabatay yan sa malasakit, malamang yung sa pag-unawa, o di kaya naman yung kabutihang loob mismo ng kahit sino man. Halimbawa, kung may mga taong nagkamali, maaring tama kang punahin sila. Pero kung gagawin mo naman ito sa paraang may paggalang at malasakit, mabuti ka pa rin, di ba? Kahit mo pinuna, kahit mo kinriticize, pero yung kapararaanan mo ay nasa tamang takbo, no, ng mga pangyayari, at least mabuti ka pa rin. At saka kung alam mong may mangyayaring mali o pag ang aabuso kaya, hindi sapat ang maging mabuti lamang. Kailangan ding panindigan ang tama. O, diba? So, nagkakaroon na yan ng conflict. Which is much better? To be right or to be good? Oh. Sige nga, sa buhay nyo, diba, nadadaanan nyo yan. It's a challenge. Nagiging challenge po yan at nahahasa rin ang ating pag-iisip kung paano tayo magre-react sa mga ganyang pangyayari. Kaya may kasabihan nga, masakit ang tama. Kailangan pa rin itong sundin. Ngunit mas madaling tanggapin ang tama kapag ito'y inihahatid ng may kabutihan. Kaya marahil, ang pinakamainam ay maging mabuti sa pakikitungo. Ngunit huwag isuko ang pagiging tama sa prinsipyo. O, diba? So, at least positive plus positive ka. Hindi yung mali ka na nga. Diba? Tapos, wrong ka pa. Mali ka na nga, wrong ka pa. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 6:49.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show
2: on the radio.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Woo! Diyos malay na evening sa kabos ng unyan sa nanaka-tune in. Welcome sa ikadong oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Pasyado akong pa-sweet. Ganun talaga pag in love ka, dapat nagiging pa-sweet ka lang. Diba? Kasi wala kang stress. Lalo-lalo na kung yung kalabdi mo, lalo na yung kalabdi mo ay very understanding. Walang ano, wala siyang mga kung ano-anong mga selos or whatever, insecurities. Ang sarap sa feeling. May in love sa tamang tao. Divine. Sabi nila, ay nako, mahirap maghanap ng tamang tao. Doon na lang tayo sa masarap kasama. Pareho din yun. Hi, good evening po dyan sa San Miguel Island, dyan sa Tabaco City. Si Tita Sheila Basaliote, as in ang sa iyang agom na si Tito Jomar Coderis. And greetings coming from Angela Coderis. Thank you so much, Angela. Ayan, panahon ngayon, di ba, mga vlogger? O tsaka yung mga mahilig gumawa ng mga reels. Napapansin nyo ba sa inyong mga social media? I'm sure yung iba dyan, addict na. Addict na. Bago matulog, pagising sa umaga, panood ng panood na mga reel. Huy! Dapat po nating sinusinuhin naman at salasalain yung ating mga pinapanood. Dahil yung iba, masyadong violent na. Yung palaging may sampalan, yung ganun. Lalo na yung isang bumibili sa tindahan, si ano ba yun? Monay? Ang lupit, talagang, alam niyo yun, yung hinihila doon sa may bintana ng, oh, bintana ba yun? Yung grills ng kanyang tindahan. Palagi sila, ayoko ng ganun. Parang gusto ko rin kasing manabunot. Meron dapat tayong, kung halimbawa kayo no, ay may balak na pumasok sa mundo ng vlogging, dapat meron po tayong alituntunin ha. Huwag po natin kaligtaan yan. Dapat tayo ay maging tapat at totoo. Huwag po tayong magpakalat ng mga maling impormasyon o mga fake news. Marami pong ganyan ngayon. Lalong-lalo na yung mga sa politika, no? Parang gusto talaga nilang mga impluensya. Gagawa sila ng mga kung ano-anong mga content na wala namang basihan at lumalabas talagang fake news. Ganun pa man, ibahagi lamang ang mga impormasyong nakaberipika or verified, no? At may sapat na batayan. At least talaga i-double-double check nyo bago nyo gawa ng content. Kasi hindi maganda yung bitin o di kaya naman kulang-kulang ang informasyon. Yung iba kasi mahilig sila sa ganyan. Yung watch till the end. Tapos naman, wala namang nangyari. Diba nangyayari yan? Oh, dapat din tayong gumalang, no? Igalang natin ng iba. Iwasan ang paninirang pure, pang-iinsulto at cyberbullying. Nako, lagana pa rin po yan ngayon. Kaya pwede po natin silang i-report. Lalo na yung masyadong violent, yung mga naglalakad tapos nabangga ng saging. Ano ba yun? Talagang ang sakit, no? So, dapat meron tayong mga paggalang palagi sa ating mga content. Respeto kasi sa iba't ibang opinion, maganda rin yan, tsaka kultura, relihiyon, at paniniwala. Huwag tayong basta-bastang gumagawa ng mga content na parang merong halong malisya, no? Laban sa iba't ibang mga opinion, cultures, religion, o di kaya naman yung mga paniniwala. Kaya dapat doble-doble nating panlawan mabuti ang mga bagay na gusto nating gawin sa ating pagbavlog. Huwag rin tayo magbahagi ng personal na impormasyon ng ibang tao nang walang pahintulot. May ibang ganun. Marami na rin tayo nakikitang ganun, lalo-lalo na yung mga, kilala nyo ba ito? Di ba napansin nyo yan? Tapos maglalagay ng picture. Tapos sasabihin, ito yung umagaw ng jowa ko, si ganito ito. Tapos ilalagay nila yung address. Ay nako, bawal po yan. Hindi po yan pwedeng gawin. Konting respeto naman. Kung meron kayong personal na problema sa isang tao, huwag niyong idaan sa social media. Dapat puntahan nyo, di ba? Kausapin niyo mabuti. Para maliwanagan ka. Hindi yung ginugulo mo kami, nananahimik ang buhay namin, tapos bigla na lang makikita. Kilala nyo ba ito? Hello? Siyempre, hindi, ano? Mag-ingat din tayo sa mga pagkuha ng video o larawan sa mga pribadong lugar. Magtanong muna tayo, pwede po ba kaming mag-video? Pwede po ba kaming gumawa ng content dito? Hindi yung basta-basta na lang, tira na lang. Hindi pwede yung ganun. Lalo na na hindi nyo sigurado, no, kung okay o hindi. Dapat magtanong po tayo sa mga taong nandoon. Dapat din natin igalang ang tinatawag na copyright. Huwag tayong basta-bastang gumamit ng musika, video, larawan o iba pang content nang walang pahintulot o tamang lisensya. O di kaya naman yung credit. Kasi dapat magbigay tayo ng tamang credit sa mga kinauukulan at kung kinakailangan. Dapat maging transparent rin po tayo sa sponsorships. Sabihin ko ang content ay sponsored o may bayad na endorsement. Huwag iligaw ang audience para lang kumita. Nako, hindi yan maganda. Dahil pag nasira na kayo, ang dami na pong mga content creators na bigla na lang nawala. Dahil nawala ang kanilang credibilidad dahil sa kanilang mga pinaggagawa sa kanilang mga vlogs. Kaya dapat maging maayos tayo at palagi po tayo magtanong-tanong kung ano nga ba ang mga tamang alituntunin, lalong-lalo na doon sa mga biglang na-influensyahan lang, nakakita ng content na, ay, gagawa din tayo ng ganyan. Mapapansin nyo, marami ngayong mga content na paulit-ulit yung tema. O, diba? Iba-iba nga lang ang tauhan. Yung nagagayahan sila, mas maganda kasi gumawa tayo talaga ng original. Pag-aralan natin mabuti yon. Iwasan din ang mga content na nagtataguyod ng illegal o mapangayib na gawain. Ganon din siguro yung sa mga pagsusugal, di ba? O, dapat iwasan natin yung mga gambling-gambling na yan. Kailangan din tayong magbigay ng halaga. Magbahagi ng kaalaman, inspirasyon, aliw o makabuluhang impormasyon. Isiping, may mapupulot kaya ang mga manunood dito sa content ko? Pag sumagot yung iyong other self ng wala. Huwag mo nang ituloy. At syempre, kailangan na open tayo sa mga criticisms, no? Criticisms. Hindi lahat kasi ng komento ay papuri. Dapat nating isipin 'yan. At matuto din tayong makinig sa makatuwirang puna at huwag agad makipag-away online. Maraming ganyan. Maging consistent din tayo. Magkaroon tayo ng regular na schedule ng pag-upload para consistent. At panatilihin po natin ang kalidad kaysa puro dami ng content. Dapat makabuluhan, maayos, at kung nandun kayo sa paggawa ng mga comedy skits, ganon, dapat malinis at madaling maunawaan. So, isipin din natin ang magiging epekto nito bago tayo mag-post. Bago natin pindutin ang upload, itanong, totoo ba ito? Itanong, makakatulong ba ito? Itanong mo rin, may masasaktan ba ng hindi kinakailangan? Ipagmamalaki ko ba ito pagkalipas ng 5 taon? O, diba? At sa isang simpleng gabay siguro, dapat gumawa ng content na totoo, may respeto, may pananagutan at may pakinabang. Napakarami na pong mga Bicolano na kulo na sa tuya mga digdi sa Bicol na nagigibok yung mga vlogs. May mga nakikita tayong medyo may kalaswaan yung iba. Kaya medyo tingnan-tingnan po natin kung ano ang mga alituntunin dahil pag binagsakan kayo ni Meta ay buburahin yan at pati ikaw hindi ka na makakapag-content. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 15 after 7.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
8: The Tito Puliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
20: At parang vatang-vata
19: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
23: Ako si Salvador. Sa gabi ay
24: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
25: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
26: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
27: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawow ka pa sa Duke's Minis Cookies.
28: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
0: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
1: The Tita Puliana Show!
11: The Tita Puliana Show!
12: Iyan po naman ang oras natin ngayon. Palalim ng palalim ang gabi. At syempre, araw pa rin po ngayon ang Huwebes. Isang araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. Ha? Kasi it's a Thursday. Kaya dapat isipin natin palagi na, ay, teka sandali, ilang baso na ba yung nainom ko? Naku, parang apat pa lang nainom kong tubig. Kulang. Baka ako ma-dehydrate nito, kailangan i-liquify ko ang aking sarili. Diba? Isipin nyo palagi yan. Huwag niyong hayaang kayo ay mauhaw. Okay lang magutom. Huwag lang mauhaw. Okay, yan ang ating pamantayan sa buhay. Better to be hungry rather than thirsty. Oh, why? Tuntuan si Kuya Happy. Happy ka? Hi! Hi kay Ted, Tita Nena, Palanas, Bobbies. Binabati natin ang kanyang mga kasamahan. At mga nagdadangog na binabati ni Tita Nena, Palanas, Bobbies. Binabati niya ang Bragais family, Bongkolma family, Bobbies family, at Balasi family. Kasama rin, of course, ang Borromeo family. O, di ba? Puro B. Kasi, syempre, yung parting yan ng Albay, puro B ang apelido. Bragais, Bongkolmo, Balasi, Borromeo family. And Bobby's family, of course. Good evening sa inyong lahat. At sana po naman mapagpala ang inyong Huwebes ng gabi. At dahil malapit na ang Father's Day, kaipuhan niya ito ng dakulo na balukang. Kaipuhan niya itong balukang. Tamaabot na sa Domingo ang Father's Day. Aldaw kan mga balukang. Then, joke lang. Tungtuwa naman si Kuya. Kala mo naman, no? Father's Day? Pero alam niyo ba kung kailan nagsimula ang Father's Day? O, hindi. O, diba? Hindi niyo alam. Kung hindi niyo i-google yan, hindi niyo alam. Ako matagal ko nang alam yan. Char! Alam niyo ba na nagsimula ang Father's Day sa Estados Unidos noong nakaraang siglo. Diba? 20th century. Yung 1900s. Noong Hunyo 19, 1910, idinaos ang unang malawakang pagdiriwang ng Father's Day sa Spokane. Ang Spokane ay isang lungsod sa Washington State. Ito ay isinulong ni Sonora Smart Dodd bilang pagkilala sa kanyang ama, isang biyudong veterano ng digmaan na mag-isang nagpalaki sa kanyang anim na magkakapatid. Nais niyang magkaroon ng katumbas na pagdiriwang ang mga ama tulad ng Mother's Day. Ayon. At alam niyo ba, naging opisyal ang pagkakaroon ng Father's Day. Ito naman ay nangyari noong 1966, naglabas si Lyndon B. Johnson ng proklamasyon na nakagtatakda sa ikatlong linggo ng Hunyo bilang Father's Day. Kaya naman noong 1972, nilagdaan ni Richard Nixon ang batas na ginawang permanenteng pambansang pagdiriwang ang Father's Day sa Estados Unidos. O, diba? Ang tagal na palang magkakaroon ng Father's Day. Kaya pala, kinalakhan na natin ang Father's Day. Sa Pilipinas naman, nagkaroon din tayo ng tradisyong katulad nito at karaniwang ipinagdiriwang ang Father's Day tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. And this year, 2026, we are celebrating Father's Day this coming Sunday, June 21, 2026. So, happy Father's Day! Eto naman ha, meron tayong trivia dyan. Mas matanda ng kaunti ang Mother's Day bilang opisyal na pagdiriwang kaysa Father's Day. Alam nyo bang inabot ng halos 60 years bago naging ganap na pambansang holiday ang Father's Day sa Estados Unidos? Siyempre naman no, kasi palagi nilang sinasabi na ang mothers daw talaga ay mas lamang sa mga fathers. Siyempre sila naman kasi ang nagluwal no ng mga tao sa mundo. Kaya mahalaga, mas mahalaga ang feeling. Kaya 60 years after na idineklarang may Mother's Day, saka pa nagkaroon ng Father's Day. At ang Father's Day ay pwede rin nating tawaging Pudrax Day, Fafe Day, Fafa Day, Araw ni Tatay, Itay's Day, Araw ni Tatang, at kung ano man, meron din Araw ni Papa, Araw ni Papang. Kung ano man ang tawag niyo sa inyong mga fathers, ayun ang igawan, gawan niyo ng special note ang inyong mga daddies. Dear Daddy, thank you so much for being the strength in my life and the inspiration for me to do the best that I can. You know, Daddy, I will always cherish the moments when you would hold me close and tell me that ang asim naman ang amoy mo, babe. Hoy! Wala namang ganon, Daddy. When you hold me close and you told me you will be the best person if you want to be. Well, on the vibe. Kaya ano kaya masarap lutuin? Yung mga ano ha, paborito nilang putahe, syempre naman, no? Ala nga naman. Pero karamihan sa mga daddies, gusto nila kare-kare. Or mga kaldereta. Alam niyo yung mga talagang full na mga, ano, na mga putahe, yan ang gusto ng mga daddies. Karne. Yung iba naman, gusto nila bangus. Ayun, ang mga tatay mahilig sa bangus. Tilapia, pwede rin. Kaya alam niyo, ako talaga, namumblema talaga ako sa tilapia. I stay away from tilapia. Meron siyang lasa na hindi ko masyadong kapa. Tsaka ang dami niyang tinik. Anyway, it's just me. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita! 7:43.

0: Welcome sa ating panghuling oras. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Araw pa rin po ngayon ng mga uhaw. Nako ha, paumulit-muli pinapaalala natin sa inyo. Minsan kasi sa sobrang yung daming pinaggagawa o di kaya naman iniisip, nakakaligtaan yung humigop ng tubig. Aba, eh, dapat tayo uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig. Aba, huwag natin gawing biro-biroan yan. Mas maganda yung, mas maigi na ikay gutumin, huwag lang ikay mauhaw. Because your cells will make reklamo. Reklamo? Kaya naman talaga palagi tayong liquefied. Alaw din pala ngayon ng mga iyakin. Ayan, maitawid lang. Bakit? Eh kasi, weapons! Char! Kasi yun.
1: Greetings! Greetings! Shout out! Boulevard!
0: Holding hands na tayo. Ay, gusto ko may konting yakap. Holding hands na magkayakap? Aba, okay yun. Hello, good evening sa lahat po naman ng ating mga listeners ngayon at sa ating mga regulars tulad ni Nena Palanas Bobbies, ganun din kay Dandan Al, kay Zyke Sear na nakikinig dyan sa Purok Uno, Marirok, Tabaco City. Dyan po si San Lorenzo, nyaon dyan si Tita Cherry Borja. Of course, si Daisy Bernal Bonaobra. Nagdadangog kaibanan, sinda Amy Buda, si Abby. Good evening sa inyo dyan. And of course, pinapabati ni Kuya Eusebio Castillo. Ang Bermas, Barceliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bakake, Albay. From Ikaw na po family sa Tabaco City. God bless you too. Thank you so much, Kuya Eusebio. Ay, si Dandan may pinapabati. Sina Leia Raquel Bataga na nagload sa iya kasubago. And of course, ang sa iyang tugang na si Jeb Bataga at si Nonoy Glenn Alcantara. Kasama na rin po dyan si Polongo Alcantara. Yun ba yung lalaking palangga? Polongo. Oo nga, ano? At syempre naman, ang misis ni Dandan na si Aning. Hello, Aning! And of course, kay Romnick Belaos. Good evening! Ganon din, dyan po naman sa San Miguel Island sa Tabaco. Binabati natin si Tita Sheila Basalioto kasama ang sa kaibanan ang sayang agom na si Tito Jomar Coderiz from Angela Coderiz. Gabos po dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Good evening. From Nena Palanas Bobbies, ganun din po naman. Binabati ni Tita Nena ang Bregais family, Bongkolmo family, Bobby's family, Balasi family, and Borromeo family. Tita Weng, kumusta na po kayo dyan sa Nawang, Purok Tres, dyan sa

0: malilipot. How's life, Tita Wang? At syempre, binabati natin ang lahat dyan sa Buena Baja Compound. Hi, good evening kay Tita Marites Lopez Calisin, Tita Tess. Hello to Ariella. And of course, kay Kuya Rudy Calisin. Diyan po naman sa Barangay Balading Malinaw, Albay, binabati natin si Barry Bauza, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez, and that's coming from Cogs. Hi Cogs, kumusta ka na? Hello, good evening kay Tita De Seed dyan sa San Ramon. Binabati din natin si Chuk Rudy Cabrilla, Elena Balbuena, Arnel Cabrilla dyan po naman sa wala naman pala nilag. Binabati din natin ang lahat dyan sa Urpao San Vicente, lalong-lalo na ang Brizo family. Diyan po naman sa Night Market, Tabaco Night Market, good evening. Sa gabos na para tuge, para tokwa, as in para bakal nin mga rapper. And hello to Tony Vista. At sa gabos dyan na niya ang yunyan sa Tabaco Night Market. Kumusta na dyan si Mami Normita Contreras na may boyfriend pa lang, Afam.
1: Show!
0: Janice, miss ko talaga. Sorry naman, excited lang ako for you, Mommy Norms. And of course, dyan po naman sa Kinale, good evening to the Vergara family, most especially to my amiga Mia, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course to Mommy Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Al. At sa gabos po dyan ang mga bagets at mga bugoy sa Vergara's family at dyan po naman sa Kinale. Of course, good evening kay Ate V Bonggala. Kamusta ka na, Ate V? Anong niluto mo tonight? Wow. Tada, itabi ako. Maagi ako at Shan. Sure. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para sa ating Shoutout Boulevard. Or di kaya naman, pwede kayo mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Diyan din po tayo nagla-live stream. Ngayon po ay naka-audio live stream tayo para ma-feel po ninyo ang traditional radio listening. Yung nakaupo ka lang ganoon sa tabing sa may pasumano. Pasumano? At nakikinig sa radyo, diba? Hindi naman siguro mahalaga pang makita nyo ang aking face. Dahil alam nyo namang maganda na ako. Char! Joke lang. O kasi parang nakakamiss yung nakikinig ka lang. Kayo kasi parang nagiging uso na yun na nakikita mo yung mga announcer. Hindi naman masyadong visually entertaining. Unless talagang parang may production, diba? Yeah, mas gusto ko na lang na mag-ano. Pero soon enough, muli po akong magla-live at makikita niyo aking beauty. Nagpaayos na kasi ako eh. Pinaayos ko yung mga kulukulubot sa mukha ko. Tapos ano ako, nagpa-hair extension. Tapos nagpaayos ako ng ilong. Tapos pinabawasan ko yung baba ko. Ayoko kasi maging kamukha ni Amy Marcos. Aray! Sorry naman!

8 minutes after 8 o'clock in the evening. At alam ko marami dyan ang naghahanda na ngayon para sa Father's Day. Oo, kailangan maaga kayong, kung kalimbawa kayo magluluto, mamili na kayo beforehand para kung meron kayong dapat i-marinate, i-marinate nyo na, hindi na kayo nagkukumahog. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puyana Show. Puyana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
14: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
13: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
16: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
24: The Tita Puliana Show! Puliana Show!
25: Hola, hola, hola. 29 minutes after 8 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa inyong The Tita Pollyanna Show. Huwebes, Hunyo 18, 2026. Ilang oras na lang, Father's Day na. Iba excited. Bakit? Yung mga tatay naman wala lang. Alam niyo naman, mga tatay cool lang, di ba? Hindi naman sila yung tipong excited na excited. Ewan ko yung mga excited yung makikikain. Siguro nga sa ano ako magsiselebrate ng Father's Day sa Naga City. Kasi ang dami kong mga fafay dyan. Mga fafay. At sa Camarines Norte naman, sa mga ilang bayan sa Camarines Norte ay magkakaroon ng malawakang blackout sa Sunday. Kaya maraming pagpapawisan ng bonggang-bongga. Diba? Wala kang choice. Eh, kailangan nilang ayusin yan, diba? Parang maintenance. Sanay na tayo sa mga ganyan. Kaya ang kapararaanan lamang ay tumakas. Pag medyo blackout sa isang lugar, tumakas. Pumunta sa isang lugar na may ilaw. At doon magpalamig-lamig. Ang problema lang, magastos. Grabe. Diba? Eh kung dyan ka lang saan sa bahay, okay lang, tahimik ka dahil Sunday. Nagpapahinga ka, hindi. Kailangan mong umalis dahil sobrang init. Tapos ang problema, paggagastos ka pa. Buti sana kung may panggastos. Kaya maki-freeload na lang. Parang kunyari, ah, pwede ba akong pumasyal dyan sa inyo? Sabi na, ay, oo, okay lang. Talaga, pwedeng makikain na rin? Sure. O, diba? Uso na ang freeloading. Aray ko. And of course, kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Cups, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at convenience stores. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. At kung nais nyo po naman ng inyong online orders para sa inyong mga chicken inasal, pasya lamang po kayo sa Wanok Chicken Inasal Diet for your orders sa kanilang Facebook page. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q Cusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At para sa satuyang mga katindugo na mga magagayon, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Of course, sa Pink Spa. Ang Pink Spa, niyaan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Pangsana Kanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock. Mga detalye and services, pasya lamang po sa Pink Spa Facebook page. Kung di kaya magdumaan na sila kita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much! Pink Spa. Oh, happy weekend na ha. Uunahan ko na kayo. Bago nyo ako mapagsabihin ng happy weekend. Ay nako, ako na mauna. Happy weekend. At syempre, kailangan po nating isaalang-alang ang ating family hours para po naman mas lalo tayo maging close at mas lalo nating makilala ang ating mga kapamilya para iwas problema sa mga darating na panahon. Dapat maging prangka din tayo and very open sa kung ano mang ating nararamdaman sa ating family members para po naman na iwas gulo na in the future. Kasi ang nagiging problema kasi nung mga nagkakaroon ng mga di pagkakaunawaan dahil hindi sila nagkakabukasan ng damdamin. At marami silang mga itinatago sa kanya. Huwag tayong magtago, huwag tayong magsikre-sikreto. Sabi nila, eh kasi minsan kasi may mga family members na binubulgar yung ating mga problema sa buhay. Eh natural na yun. Mas mabuti na yung alam ng buong mundo at alam ng ating buong kapamilya kung anong ating nararamdaman para iwas problema in the future. Para mas lalong maging hayahay ang buhay. So, ilaan po natin ating special days sa weekend for the family. At syempre, isali ang ating mga senior citizens, lolo, lola, tita, tito. Para mas lalong warm ang ating bonding. Diba? Syempre, kung may extra naman kayo dyan at marami kayong naluluto, beke naman. Jumoy. Biglang Jumoy. And of course, kung makakaya nyo, no, make it a habit to stay away from your gadgets. Diba? Iwan cellphone. Ako, okay lang sa akin pala. Hindi ako masyadong adik-adik dyan sa mga gadget na yan. Parang nakakalimutan ko lang. Maghapon na pala ako hindi humahawak ng cellphone. Pwede nyo i-try yan para mas, alam nyo yun, parang nakikipag reconcile kasi yung sarili. Dahil yung gadgets, maraming mga distractions eh, no? Marami tayong napapasyalan ng mga sites at kung ano-ano mga chika, mga tao na kasalamuha online. Mas mabuti na yung spend time also to yourself without the gadgets, alright? Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyadong magayunan, pero mahamutuan. Nag-iiwan ng mga katagang kung maganda ka, may 350 ka ba dyan? Chikas mo na. Ano yun? Sweet dreams! Hanggang

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7
3: One Radio. Peace out now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, dot it.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
4: and Best Cafe Black.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
9: Available in all supermarkets near you.
10: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM .net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio, 99.7 News FM.net.